0: E fiu e fatali, lele yono tuainga luenga, le wotanga te faisi nga luenga o nao, o lele ta te tano ne nga luenga fawfali. Ai le ewa o telefo ili poti fa matua e tuwai ama, le nga luenga fawfali ni usila la vaya nei taim.
1: O le mea mwone anana le maita watu ele, elo ye ni telo ni plo keti vo iye poni, si o anata tu ipo rua le mwini mawina ine Kennets Creek, olka. Yeah, I malanga tu nei lai tua ni Kennets Creek soli. Fai uro ngal wenga CPC, e ngal wenga kai nga ora lai fai na mo social housing. Fale mo le lau telo le atu no. Ai pe mo ni ai tau na sila sila fai nga malo ia fai tu nga blocket. Ole fai no mera le wai ia le tau fai ngol population in New Zealand po tanga tu tono New Zealand ia le wo. Wosilia mal million na man chupu ya tatu tanga tu tono New Zealand. A fuala ile foi no Maryland ta tuta no il version tini pe ma los fu wa fe mon tupu ya la to lungo lisi fa te tali o fale anna mol public housing al kainga ora ya a fuya tu ide da tu a to anna ya telefono wa ile e te ai na ni sila e te taura na ini fu fu nga fu io ni proketi te mo fai e te fa ngata sia ile la wil ele fa to le la wil ele e fa wini fa ya fa to a mole nga work ya ole mai nei tal fosa vili na nei tae ole fu fu nga le ale ale act ye wale si tu me nei o tu tongi tangata ya e fai fo fai nga lue nga a o tu tongi la ole mai tau atu e mana ole le act a ua nei tu si ia ilunga le minimum wage
0: e fa
1: tu mau ala ye le mene
0: i tu tono le tolu tau sanga
1: tolu tau sanga a
0: tolu tau sanga le na fola fola le policial act e fa pia e Ole taimi nei le luas fu tolu ta la iwa lima sene yeah. Ile tu la le tutongi a mata.
1: Le na mata ile sumo mua brila tu sanga nei?
0: Ia, le la fa pia e atu la ima ile fainga palota e la to te fatu mawina. Ai le to isi itia in, le to isi itia mantua Mario le alava e ila vana i sene e si itia i le atau sanga ma le atau sanga. A ole moli mawa le act Mario fa pia o inisi o vaenga o la lato po olisi e fisosoani e mo pisinisi la iti. Ya le au fia ili fa apupu o taimi e fa atapula ai ni tangi o tangata fai ngaruenga e tu ina atu i pūlinga mo mata upu tau i ngaruenga pion fa funga mai telefon.
1: O le tūlanga le nā anna o le mai tau atu la so mo mua prile lua whilua fitu e tauna toi au mai isi si si tanga. Ya a faila le e pale mai le act. Ya tapo i pēafu se la tufinga wha mai le e fai ma tūla fono i tūnur malo pe a tū main foi. Ya yeah, ono winga ta poile lo sul tuta live li mesene le ye o le vanga voile le li tour tu pe li vanga le li situ a si ilunga tau lo no winga tau si fo ilunga tau o me uma o loa ma uma me ai tu fai na mo mai tu pe nei pisinis e wale la mo ma nei pisinis le vanga le so e lua i tour fa mo mo le ni vita ya e ta tu ta li ye o le palota la solua sifulu ma lima o oktopa e taulunga ai e rostala ia fai la sofito novembo le sila le mata upu e tauna ma faufau ai ia fai sau sa i lilinga ia poha polisia le vaeanga ma le vaeanga ia tali e tua fitauri ni o ngā ruenga mis fu i e tulanga o tongi
0: na o le fai loa le tongi a mata mo ila atoe ngā lulue ma onga ma onga le ole a ia i le sifuru iwa ta la sifuru ono sene Pia mo alum fa na wia lela no tsa ilu lelu asfu tsa usanga anga ilalo. Lea ole a e a mata ili sfuru iwa ta la sfuru ono sene pia fa pele ole ya o te lopo na i alum fa na wia e a onga a ele ya la to part time mari pia tu ole a onga pe ole sfuru iwa ta la sfuru ono sene.
1: Ole tu la gana na pe ya matamata tu ili tuenga ele ya mana ya foi nga lu ya foi mo le samba pe a foi a ne fa nau i kurisi tele yo ne fa nau a na e fa nau le a o nga temine a la nga lu e kurisi ya le mo le mawina le ni temine tele ne fa nau ya telo ma fu anga a e o le tulang o le tongi la tau ya ya talo si a hia wai e kampani ma a ofisa ma wa o mani nga lu e ngolo nga lu e ele nga tele suriva tala le ya tu a ilungo luos fulu montupu pe a e fuo ilu ngon o le tala vau la atou ia ae tele ion mtau tele ion ni mtau pui tula ngon ngā ruenga matatou ia tālo sia ia tātou mata i tū au le visa nā mo te mai wapitoa ia luova iaso toa a mata le tala le visa ia leo se lia ma le aferi mese aruta ngata le ua

0: ile time na na na mata mata ito tonu e fia fata wale vest
1: yeah.
0: Se tasi o fufa aula na ofo se tasi ole o le amalanga
1: miliona tala
0: fia miliona va peto ate le atu pelu matu o tangata ya no mai e tele tupe ale filo ama tangata le se tupe
1: so le ba le yeso le fasi uta la le tau ticket ya yeah, au kilani ya la o ma tole
0: ya le wafala wilo afu atu ima nga ya mana ya mai mua ifo
1: Alo a vea ye to finia ana fe bisuyo o lo moi Wellington ya a sia vo ine va moi moi na yo kinan ya oe oe to te fiu so Jack Morose e e
0: to te
1: moa e mo Jack Morose na te tene o me va popolet ya ma le ya tele yo tala anga mana i me ya ana o tala fa so pitolo langi e ile va ale ya male Ole matua te leo lewa aso.
0: Wai loa, ifo ile tele, ifo yo faitionga na ave, ile, na ave itangi ya tangataia na yei, na yei, tangataia na yei lewaa. Mm. O ave lato faitionga ile tangatale na fai ale atatifanga. O nala ole tele o me se se na fai ile atatifanga. Fatita inga ile leo leo lea na tango fana, yeah. Lea tango fana tangatai nunga lewa.
2: Mm.
0: A ole mea sao na tupole leo leo na na tele na ya fasa o ina ya soifuo. O tangata ilunga le vaa, ele ia ise mefa pena ntupu. Pela na, pela ole ia, tele fo yo, na waifo ile tulaa fo no, na watau lea ngaina fo ile, ia suwa fo ila ato. Marima wa eo lao fa inga fo ilo tutongi o tangata na fa wina le vaa leo Titanic.
1: Yeah, yeah, fiesi, fiena yafi, fiena yafi ye na tongene, yuwa tele va, yeah?
0: Lua ta la fitu iwa sene, ile va yaso. Ile wa ya soa ai e fainga ruenga fast food weaver itu la ile wa ya so
1: voi sol tenere va ya e lo lota la masene
0: lota la masene a io ni sina tala nsa fete tala mai
1: ilunga afta I ana rota I ufa vo lota ma ya malpisho ta tento a to ye ye fa amri le me ta fa so ta tele glita ya yar de bonia ya sa mo No Jack, no Rose, huh?
0: Yo, la vata po kalame mari, faftai la fo ilu mafuta mai, malo la vale, tawatai malo non sa in ni tai au.
1: Besa nei e te iwi.
0: Ei.
1: E te iwi e ata. Ya, wane ngalo te wiki te reo maori. Kia ora, kia ora.

0: malone tele ola tu a ni ni sosia man tama ai ngalai
1: tele
0: ya alela lo no bingala a luisa welese ya wo bolusi foi la ngala ni ya nama pel mena yo te ola so ilo ai le la inga tu pu anna pe
1: tele ya wa ole ila to i ya Britania
0: ya ola ola nga tu pu le
1: otton
0: o a foi
1: Yeah.
0: Britannia toy o yulisele.
1: Po waila lea la.
0: Ya por mela fayase. Ya.
1: La vai vai la to.
0: Ya pe.
1: Pe la ifo se pito no ua pese atu no ua se tasio lea ta ma waila to.
0: Isla lol. Ah, ila lol. La inga chupua. Ya ofisirina. Te fialo ai Britannia. Manure Britannia. Te mine ne I. Me ane ua lo gatu yu esis. Ya ana tato mata itu. Ay tato churu mta ile ne mta upu. Ya ana ono tato te mine uta. Pena mai tato telephone wa. Bang on the lua. Yeah, Miss Foot Lake Table Town. Yeah, my foot's my pivot town for charity to see Valley Mouth to my song. I let when I send my mile song and Vicky on Lang, my Lucy from Weir. I've tied my foot to my lunar tattoo to tour. Yeah, Malavo Nang and Lake Table Town. Yeah, my law as a value to Fafo. Hi, Rose. Hi, Jack. Yeah, my law. Yeah, sorry. And they say, Rose, and they say, Jack.
1: Hello, Fatima. We are 11 Nita out. Fafunga my tattoo telephone.
2: O te fefe lava e toi whātalo fan whāwhenua ele au whāfonga mai mōno tātua tanao. E reisi fōi le nei whāopopongo tala fōu mai sā mōa. Usi mai ele whāfonga. Ua whāse e hatu le mata au po mō ila ua tō lua si ni a manumtanga ringor soi fō mālo loena. E nei whātino I eisu esu enga ale official komisio tangata whai ngā ruenga le mālo. O ila ua ye tō lua wha mālo lo le tū mau nei. O le sui officer sili. Male Suisi ni ol matanga luenga e nga te vaia I alavae ngai utu I nai whanukesi o kesene al matanga luenga. E fase furmale lima whanukesi I nata ua na minista al matanga luenga lsoi fua malo loena e le ilongo I nai le pura sili al matanga luenga e le teimi na utu I nai ma ave es heina male vae ngan da kili vai yai. Mule muleane esu esu e ngana whaatino o ia whanukesi uma sa ave anga al matanga luenga lfui mu. Eitai, O loo te ena fo e le pura siri o le fui mō, tana wasa pe tone maunga, se whainga whaso le tula fono na awi nā tuai ia whankese, e pe one ia wha ai loa, o whanukesi o loo ia lava awala maasani I pepa e wha tawi nā tuai, e le no fuanga e tasi ma le no fuanga maasani, e awina ma ki liva tuai ia whankese, wa nā o le soi fua malolo ina, mai o loo umia le pepa e wha mao ni ai, Sa fata wina ia whanukesi, a e lei awi nātu se awala whaasol tū la whono. E le fata la noa ngā tanu wasa ma le TV tasi na ia whaai loa I.
3: E le soi tū la whono la pe a wha pe ole te mā la malama ole, nai te mā ua o na iei le purchase order le pūlenga nā vi.
2: Paude tū la ngolo fasilingia e le minista on soi fōmā lo loina. A whai ole sa fata wina I awala tā la whiangai ma wha tū la whanoina. Ai se ana le longo I nai pei o tūlanga maasane, le ofisa siri o le pūlenga o soe fua maloloena, I ia whewhātau o inga. Mai o se tasi leo mata au pua whaasolong na iai sue suenga, a le ofisa o le komisi o tangata whaingā ruenga le malo. E whātasi ma le ono miliona tā la le ua toe whaatlea antoai, vaenga sa whaale tōnum whaalea ngaina o le whanewhaa masino I muri nuu. O nisi o waeng o le tau o lungo sa whaklea ngaina, maturu I ai nisi o potu wha maseno. Peita I o loo wha tenu ngā ruenga wha le leia, ma le wha moe moe o le wha ai ungo le tau sangare nei, e mai a ato atoa ia ngā ruenga wha le lei. Sa whaia wha tasia ngā ruenga ma le tau o lungo le whale, ma le toi wha tulanga ino se kāpaka fau, le fo I wa mai on toi wha le leia. O toi whaopopo I si mōrianga I a James Sātua ma Fred Papali, o I la ua I o lo tāo fiere ma tā opo lo tua I ai, le I o lo lāso tanga I a lo sā moe to o lua na malanga tu I nei, e a ngā I Vietnam e whātau nuu e le whasio tino se tansio a lo sā moa, e taita I a le kengi a le coconut cartel, o le amatango le veiaso le nei na toi wala au wele ma tā opo I la ua le wha msinonga. O whaopopo ato I fwoi maia mōrianga I lunga wisi mōrianga leo leo, I leo lātu I nātu leo whaamtalanga se se, su e su enga na whaateno, e sui o lumtanga ruenga o leo leo e anga I le mataopo. O tāru sanga

Ele ma initia o loo ile lima picho ilunga o atu nuu picho cho chele changacha o vaso i New Sela. Ile au chelenga o changacha o vaso ile cholu se fulu chau sanga ua chua nai. O loo chau mache ina pe chusa lea male cho lua fe onu se la uiva se fulu fa saina lua fe lima se lau fa se fulu chasi mai chonga a fe iv se lau vanu se fulu chasi mai Amerika. Male a fe lima se lau lua se fulu lua mai initia pe ona lipo chia ele leiti o New Sela. Na faalia le sui komisina o leo leo Chiol Rogers, ele checkpoint ale le teo New Sela e tau mau pealo na mita mita, ele ngā yo inga le ausu su ena sa ili e tamaiti le whānau o Tom Phillips. Na maleo le tau le lea, isa tau ngā whāna maleo leo le tau sanga taluai, talu mai le whā tau sanga na solai mai marokopa, ma ave la na whānau la iti. Na whāta ese ministal mā lō, ina ua whālau lo ese li ipoti le aso ana nafi, ele whāta utenga leo leo o le mata upu, e tele ni avanua na misi, sa ta tau ona mawai Phillips. E au fia ili le amataina o si su enga po si sa ilinga leo leo ina ua le choe wa Aya Phillips wa atasema le taimi na mawaila na taavale ele ifa ilo aina au ili ilinga e winga ili inu ava maalosi o le tau le lea wa atasema ima popo le nga e winga ilu na saunga le mo maifana a ile nga ta ilea. O le leta li eina ele ora nga tamariki o atu ngalunga lo tina o tamaiti na failo atu ya ila atou. Ma le le failo ina le faam sinonga mo ainga o ia faam atalanga po ole su esu enga leo leo. Sa mawa ele su esu enga. Se manue le tupul faafita au li lea na ave e tamaiti. Ma se manue vave na toi faafo ima e tamaiti pe ananga alulu e faatasi la la al malo. Na saono le sui komisina ele faapeo se alofanga o leo leo. Mai faale e tonu na alia e maile nei mata upo. Ai ole ali poti o se a wa onga masele sona mo ila tau wa la tau fa ilo fa ala wa itele fo ilo la tau tali e ino fa utuanga mai lele ipoti pe chai wa la tau no fusila fia foi o lo o fa afetaya e lele ipoti le tau mafainga male nau nau o e na faya le su enga ma la tau ngalwe nga na faya e fa atitau le mata upo e cha tau no le fa tau sanga ua tua nae. I se saili linga pito la tamayu fina ngalo lea tunu o ila la tau lango lango mo vaya nga faya o tau la lata atu ili fai ngā palo ta tele wa mole mawinai o lo ila lo umo le tolu se fulu pasene le lango lango mo pati ta tele le National ma le leipa o le saili linga o le The Post Freshwater Strategy le na fatu pe ina le Infrastructure New Zealand wa faa liai ele au sia uma e ia vaya nga faa upfai le au faa inga ono fuwe mafayo na fau ina ise fai ngā malo mae ta iono se fulu ala ano fua. Talu mai le masino yuni, ua faa mawina ile fitu maka ua pa ua ile leipa, ayolo upito mawalunga pia ile lua valo pasene, National ilua fitu pasene, ilua maka ua pa uwai, Queens e se fulu faa pasene, faa maka ua CTI, New Zealand First se fulu tolu pasene, tasi le maka ua CTI, Act Eva pasene, tasi ua faa upopo, Opportunity e ono pasene te pāti Māori e lua pasene. E whālima pasene le langolango mo Chris Hipkins i avea mapāli mia. Tasi le maka o CTI, tolu lima pasene mo tu isi nave maulumuto otua Christopher Luxon, lua maka ua pa uwai. O le tote le lava o tangata na awai i lea saili linga na o lato faalia e ye lava lo lato tali tonunga e sele i tua lo oanga i ye lea tonu. E tusale male lima ono pasene, e lua fitu pasene e talitono, o loo sa o lava leitu o loo anga i eile atunu o ile taiminei. Na saunole fa ululunga o fato sina, o le palota mwole vahanga fa upfaya le National o Simeon Brown, pa wale palota po le sailinga e taulia, o le fainga palota tele, mai tasi lava le fa mwe mwe ngo le National, ia manu malo. E tu samale tolu se fulu solo fanua na ti eti ai nisi o le solo na tu ua wai marama i Hawke's Bay i le aso farai le taluai. Malanga mai i wai rurapa ma tau nuu i le bale mene i Wellington i le aso ananafi. E momoli alo i atu salato talo sanga na sainia i le to lima se fulu luafe ono se lau fitu se fulu lua o tangata i a ua wala au ina ia ta ofi fofuanga le malo. O suinga ma teuteunga le tula afono le fia ngainga Waitangi po le Treaty of Waitangi na sau no le teitei fono o le Ngāti Kahunungu. Baden Baba, wa tala fia unga le leile taimi ufao o atoa ile talo sanga ile pale mene ma le tula lata ile fai ngā palota ona ose awala e una ia i tangata Māori ina ia oe palota. O le fia ngainga po le treaty e le mō na o Māori ai mō tangata umole ne ia tunu pe ona sau no le teitei fono. O le whanau naunga whaawai na saini o lātou tua a, a Elena Māori, na saini

deep mind. E mafayuna fainga tale choe chau chau fiofi. Mapule ina lelei o le sawa sawa tele o le AI. Po le pocho fa folinga masini fa te konolosi. Maiono mafayuna fa umatia changata uma. O fa upopo ine fo i le lise o changata sanga lulue le AI. O fa leo la chau popo lenga ile matautia o le pocho fa folinga o masini. O manatu yo Bilal Chutai. O se ini sinia su esue na tu uole kuko deep mind ile masino yu lai. Wa toi faaleo ma yeise atu ngalunga na faaleo ina e Jacob Coxon ile vai yaso talwai ina ua faamaa vai maile Anthropic o Coxon sa ngalue fo ile kampani ole Open AI na faale e Chutai. E mausali lavalo na tali tonunga e mafai ele e ayo na faa matia I tatou uma ma atonu o amatau na uti uti le taimi mo tatou e le mafai ona tatou toi alofia le tūlanga e o yai. O le uanga lue tiutai ele Blue Dot Impact o se faa la putuputonga e le sa ilieni polofiti e a oa oitanga tai faa tatau ile AI po le poto faa fo linga o masini. E taalonga, e ui o sifi le taalonga le Warriors Eden Park pe tai, e le itu I titi ele fai ngatai tangata matamata ona tau saili ni pe paulo fale, pe ona fali ele le Johnny Sila, e tataona maana malo le Warriors I le taalonga, ma le Newcastle Knights ili asusane ili semi-final, ina ia mafai ona su e siamupini. O sifi le taalonga I Eden Park, ina ia mafai ona te lele avanua mo tangata matamata, taluai, E na o ni nai minu tene fa ta waipe pol ta alongal vayas ta luai male Dolphins I Mount Smart a e tau lia uma. E lima se fulu afe ta ngatai o fila malaya Eden Park pe ta ina li ipotia na amata fa ta watu pe paulu fale lo ta alonga. I le ito lai se fulu lua I lea wa ulio la salua a e ta ane le tasi o tumu I tu lau bang of so ta inga le Warriors I fina ngalo le fie fio le to tele e fa ape wale e mawani ala tau pe paulu fale e o mai le poana po e le I fa maonia pe moni ua uma pe paulu fale o le ta alonga o lo iele popo lenga. Ona atonu o yeini sio tau mafai e whaatau pepa matoi whaatau e se ato e ni tau tau nga ta tele. E oane leo aulia na nafi o atu le valu ni whaatau nga lungo le trade me mo pepa ulu fale o lea ta longa. Ai ole awa le Warriors lea ua whaelua mo le ta longa male Newcastle Knights. Numera mo mua taine to au biki lua Chance Nicole Klokstad tolu alilei atawa. Fa Adam Pompey lima alofiana Khan Pereira ono Chanel Harris Tavita. Fitu Temaire Martin, Malu James Fisher-Harris, Eva Wade Eakin, Sefulu Mitchell Barnett, Kurt Capewell, Numerous Fultasi, Sefulu Lua Jacob Laban, Mali Sefulu Tolu Erin Clark, Ole Bench, Sam Hilly, Tanner Stow Smith, Dimitri Waimaua, Eddie Yeremia Toi Ava, Chet Cleary, Momokin Cannon, Male Reserves, Pulau Fatlio Leo, Maka Yatafua, Leka Halasima, Madalinwa Tene Selesniak, Tala fo wia, mai le siu fongo le lau mua, mo le nei vahe ngau le tae au.

0: on city to long table for rule away that so you are to like yellow to put 80 5 million of work if a foyer. Tell us here when to tell on Bassini Bella like Ton report to ah, okay, send him and me, yeah. I find a lay, they will fight for what to if a foyer corridor, you'll wake up. There will be go to the city by Matelona.
1: I think I'll be able to get a little bit of a Mario le siwa inga le nau mai telefono le Eva ni Savelina. O le tua tele o tangata Amerika le ova aso I nei.
0: Tono du silo. Sole.
1: O le te ata. O le tatuli mai tatu tangata Amerika e vei o la ato le pito sili o na te le le foi nume.
0: Ya, ya. Se furu I va afe se lauli mas furtolu tangata. Sole.
1: Ile au te lenga.
0: Se furu I va afe. Fe fe ali out. Ato tuli kore tangata mai Amerika la tui e ni tuli.
1: Ma to ito a tele a o tangata I e tono le tolu tau sanga. Tolu tau sanga le watu anai. O lela wanunga I o numero tangata Amerika. O le isi, o isi tangata I e to a tele na ova aso I nei mari o saina. Tangata saina ma tangata mai tonga.
0: Hei, o saina ma tonga o soli.
1: Ma initia. Ile o sawa isa moa le lisile na umai nei a. Ile o ele o lavela ve mai sa mo ele sile na lau mai sa velin
0: after
1: no winga mana ia tele le tula
0: mana ia wo ta tur tula ko foi bul bul tula for no ia ole ta tu so tonga mai tia ma sai na ia so li ia usta I usta tula for no ma bul bul ia al me mali li ta ia o america
1: Na tonu. Yo,
0: ero te lo tupea.
1: Te le tau tupea tu uma.
0: Ore, o ustai ne tūranga o tūla whono, mai au te lo o tātua I sa mo anona no tau pule, o lewa no tātua wha, so te lo teimi. O I lātu e o mai e a wanoa, e o mai ia. Ia maleanga ia tu ema
1: male. Tau maka.
0: Tu sa inaon pia nona tu o luanta ngā te ia. Ia wata uma tu amata tau ia. Ia ai, o fafutai, ele o au fia sa mo ele li sire na mai nei. Yo stula ngale le fu ile ile aga ilu ya ona au si ta ya sa war to sa war sa were ya ma bu ye ya lo bia ya ona le tu lu la to ye sole ya ese se atu la fot ya al fingala le america ya tal ta ti fot yo ta ta ya vai le ale al fu lu bro su iba fe so
1: se fu iba fe le ta wa fa inga a ole tolu ta sa ta wa tu na ai e ono a fe lima se la lima iba Tangata na umala o ngā o lato visa. Ai le o ese ma mani usila.
0: Ya.
1: Yeah. O ese.
0: O te o mai ei, o te o. O te o le efto fio, o te o tunu. Ya, o te ilo al mea kia.
1: A le tuli tuli tangata la lato piristina la.
0: Ala tatu se a tu iso ta ala ta alonga le te muri tae au ai. O le mai te watu ya o ta alonga le lasto tona I nei ai. Tau na maa lolo warriors. Tau wana maa lolo warriors pe a whai ata maa fau fau ili tawa linga ole nei tam ni sanga mahi lawa ili vea sumo mua tam ni sanga ni tu sanga ni nara on maa nei yoro tamu whai warriors ya lena na whai a inel vea sani te nei ya dolphins monu e maa lolo vea sani nei le warriors
1: moni
0: ana maa lolo vea sani te nei ya lewa wola hatu e whaatatari mani semifinal ya ai Ya ono lewa fai ina ya ile Dolphins. Lela e te mawala la tuwa wano wa la tuwa ni tulanga lua. Ili fa tulanga ko au ile at mai ae ole taimisanga ile nefu tusanga.
1: Ya, ole ta la fia fia lewa tau lia na tau lia umalawa pepa ta alonga ale Warriors
0: Eden Park.
1: Iyo mato ito atele limas fulu wafe tangata e ofin malai
0: Eden
1: Park. Ya e peita ina ama tafa ata watu pe paulu fale o ta alonga te furu lua ile awa uli o le aso lua. Wa vaila ne vavio le taimi a le na fa ata uli se furu lua le awa uli an nafi. A e ta ane le ta siwa tumu itu lau I upenga tafa. Upenga fiso o ta inga le warriors. Wa wale fie fie tangata ile wale maoni ala tau pe paulu fale. Mario o te le lupo a I te awa ia o istangata e lango lango te le fo ile awa le dolphins.
0: Yeah.
1: Ah.
0: Le